0: kulo 7 years singawoni. So siyabonga kakhulu asiza and I'm sure naye use nikezile feedback because naye ngiyacabanga ukuthi unayo inamba yenu yokuWhatsApp. So nje ngithi nje ngiyabonga. Asikholwanga nathi and sivuke ekuseni namhlanje sithi wow lama products ayasiza ngampela yena-ke because eyafomeni angazi yamakhepsule amangakhozi bemancane asephelile wakhe uthe uyaphindela uyowathenga siyabonga nisizakele kakhulu
1: bengiyimuntu osinda yabona emahlombe abe yinto esindayo hayibo kizo amahlombe manje seku-right and ngibona amahlombe wami asebuhlungwanga nje kuningi ngempela ama-benefits ala maphilisi a-more than lowo umuntu osuke ecabanga ukuthi ukuthengela okuqondene nawo so that's why bengisho kanjalo ngiyabonga kakhulu and ngizopela ama-products a-en ngizofuna umuntu awazi wonke ngoba hhayi cha ngiyaqala lo engibonayo hayibo kade ngihlushwa amahlombe ave ngibonge
2: hhayi anginamazwi hhayi ngiyabonga nakhe ngingakusho ukuthi ngiyabonga ila video yakho hayi babayi hayi njengoba ngithi I don't have words really ubaba kwami uhlala kude but uyafika mhlawumbe once a month hayi ukube indoda ekhonza ukukhuluma ibizongibuza ukuthi kwenzakaleni kugcine ze kuphahluka mina sengithi hayi kanti udleni imina odlile hayi ngoba bengingasazi yo hayi baba ngiyabonga
3: usuhamba ubuye phakathi kwamabili ngoba uzama ukudoja umama induku yakho ayisaqini ngokwanele futhi awusalangazeleli noma inhliziyo ithanda kodwa lutho ukuvuka induku kukho konke lokhu ugxeka inyongo ewu ngoba inyongo yavelelwa abakwa Legacy Architecture Pty Ltd bakwethulela impesu vendor help isisize inqwaba yamadoda abesebulala amakhosikazi ngendlala nawe buyisa amandla sekulahlekene ubuyelwe yisithunzi nenhlonipho ekufanele ekhaya
4: empeleni nje ngifuna ukukomenta ngiphasise ngincome ngiphakamise izandla ngomsebenzi owenziwe impesu la kumina cha hayi iyasebenza impela ungezwa abantu bekukhohlisa besho hayi this and that iyasebenza kakhulu uyabona nje manje hayi ngiyazizwa ukuthi hayi ngisesimeni esikahle kakhulu sengiyengijime nje ngisho enkundleni ngijime impela ujikilanga uyabona indlela esebenza ngayo ukube kuya ngami nje ngabe akekho umuntu ongenayo umuntu nje wesilisa ngabe akekho ongenayo ngoba hayi iyasebenza isebenza impela iyabona nje kimina engase kwasekunzima kakhulu ngale nkathi ngize ngicela usizo la kuwena sikhulume ekuqaleni hayi ngase ngibosha ngiyabheyila manje ngiyabheyila hayi ngayithatha nje mhlambe kwaba zinyanga ezimbili ngiyithenga ngicashe ama-container kwaba ama-container awu-4 engawasebenzisa nje ngiwasebenzisa kodwa ngingakadlali imidlalo ndawo ngathi ngiliqede lesibili ngeza uthabe na umhlola ku ikhona lento eyenzekalayo la ngithi imaze sengibuyela ayi ngagijima ngeza uthe akuseyimina lo
5: impesi mina ingisize kakhulu benginenkinga nje yokuthi bengithi uma ngiya enkonzweni ngiye iround eyodwa emva kwalokho hhayi ngibe ubuzukuzuku impela ukuthi hhayi ubusoba bevuka kodwa ngalede ngasebenzisa impesu nje hhayi umehluko ngawubona nje kakhulu ngoba nje njalo ngenyanga ngithenga amalokhu amabhodlela amathathu and ayangisiza kakhulu ayangisiza and ngiyawubona nje umehluko ngiyawubona kakhulu umehluko ngiyabonga kakhulu nje abakwampesu
6: awu baba hey ake ngiphinde ngibingelele baba awu baba ngiyabonga kuthola lethuba baba eyi ngiyibonga kakhulu baba futhi angaze ngathini impesu ngingakayisebenzisi baba bengithi uma nginomama hheyi vele ngishaye kanye into esheshayo kusuke lapho vele ima kwabule vele ithule kuze kuse ngiyithulele ngizwe ngenhliziyo ukuthi ngiyathanda ukuphinda kodwa manje ima kwabo hayi

0: Lanjeli kana bhuzwayo ukuthi mhla ziyishumi kwephezulu laphaya Moses Mabhida ziyobe ibulalana ifinal ye MTN 8 idimela zithu ke zizobe zikhona kepha ke siyacela ukuthi ngosizo lwenu ke nisazise ke bahlali lapha enkundleni zokuxhumana ukuthi imiphi imizila enibheke ukuthi idimela ziqhamwe ngakhona zinithathe ziyonibeka laphaya Moses Mabhida ukwenzela ukuthi nikwazi ukuthi niyobuka umdlalo wenu ke enuthandayo lapha eMoses Mabhida. Nikhumbule umdlalo uqala ngehora lesithupha ntambama. Ngale kwalokho akuthetheleli ithuba ngibuke kwena msakaza belibohlela abagili beyitimela zeJabrasa Metro Rail. Asiphinde futhi sihlangane engosini yeyitimela elandelayo. Nibe nosuku oluhle nempela sonto emnandi.
1: Siyabonga Khabazela, siyabonga Ngunezi. Msakazi wakhe isiDomzansi 98 FM isikhathi kungu 23 away from the hour 6 o'clock. Mangabosana kusijona asikwamukele sikubingelele. Sivakashela phela ke dolo siyabuya khona nje njengamanje.
2: Hey, uyazi izinto esizibona la elokishini? Bona lo mjidi esitradini sethu njalo nje kusena uzwa ngomsindo ehle nyuka ephushana namatholi.
3: Eqaleni besingazi ukuthi yini le ngakayenzayo lo mfokazi.
2: Masithi nhla, hey, sabona sebabaningi abahamba naye.
3: Uzweni wena, ngithi kwasekuwudwendwe abantu beqokelela iglasi ngamatholi.
2: Wonke umuntu waqala wasibuza ukuthi kasi bafunane ngaka ngala mabhodlela.
3: Kanti-ke baqokelela iglasi bayihambise eBuyback Center lapho bafike bathole khona imali.
2: Sikhuluma nje sebabaqokelela ilokishi lonke le.
3: Bona ke iyona ndlela yokwenza

0: no olu konjiswa umakasi imi to you, Mr. Nyawuza. Now, liyakulekelela nawe sekutheni ubone ukuthi kubaluleke kangakanani ukudlulisela nasezizukulwaneni ke lona lolu thando noma ke nawe usize omunye umuntu.
1: Ngilekelelile mfowethu kuyimanje khona esengibasiza ngendlela nami umakasimi enza kimi nami engidlulisa kwabanye.
0: Yeah. Wa. Okay. No, kulungile ke ngicela ukwenza kanjena ke because angazi ukuthi unyawuza unqanyulwe yini. Now,

Sabona my sweetheart, sabona my love, sabona mtawethu njani kodwa wesifayisani. Ubena kuphi la khamba kufekhona umsakazo izwi lomzansi sabona ekseni. Bingelela kahle kangaka ngalesikhathi igama la Musindo half fine. Ngwakasheze sibongo angenze isiqiniseko nesithembiso ukuthi ngizohlala nawe. Sukela manje kwelami lokubumbana kwehora leshumi nambili. Sibambile ehlelweni sho kamnandi senza kwenzeke. Igama lehlolakele lobelu esigijima phezu kwalo ngaso lesikhathi. Isikhathi manje sekungu 17 minutes after 9. Ishumi nesikhombisa imizuzu ushayela endlela ihora leshiyagalolunye ekuseni. Angibambe ngayibinike kwithimba lasekuseni la. Ngifika kufudumele ngohlobo lumangalisayo. Bekhona kumxoliswa kamhlonge injomane kamgabha uDr Stressless. Engahambi yedwa ikhona intokazi lapha nontobekwa kwambelu nezemidla lo. Intokazi lapha uzusiphe umadidi. Beyikhona ke le ntokazi idamane ikuphakele njalo indaba. Njalo uma ligama yenqe noma libumbene ihora. Damana ke kuphakele njalo indaba. Kubona ke lo msakazo ongqaphambili. Hlangabeza ke leli thimba nangomsomluko ngesikhathi esifanayo 6 to 9. Bethimbizo breakfast show. Ngiphinde ngilithathe ithuba lokubamba ngayibini kwaza kwethu abahlale kamnani nawe kusola kwesukulu la izolo. Ngithathe mina ngayideda kule nkundla bebekhona nezinhlelo zabo ezimnandi. Ngohlobo nimangalisa kusile nje ekuseni umehluko uzwile mlaleli. Kwaziseke bebene besho njalo bethizwa umehluko kulo msakazo othi ungawulalela nje bese uyizwela umehluko. Ikhona ke nje ngiyothatha lo mzuzu ngithi boza kwethu. Nginibonga nonke. Suku lusha lifikile, a new day has come. Jabula ngalolu suku lusha futhi luhle lolu suku lenzelwe inkosi ukuba ujabule uthokoze ngalo. Jabula ke ngalolu suku umaqekeceka ngempela wosuku asikaze size sibe nalo ngisho emlandweni umhla ka 2 October 2020.

Usuke luhle ngempela ngempela lo linkosi esenzele lona ke namhlanje kumhla ka 2. Angithi ke uyabona njengamanje usuku lika 275 onyakeni lo lesikulona namhlanje njengoba zimbili insuku ku October. Singene ngempela ke entweni yokuzalwa ke ingane ka October, October babies. Singene ngempela kungekudalanga nje ngiyofisa ukuthi ngithole ukuthi ubani ozalwayo osukule namhlanje ezinye zezinto ezenza masingena nje ohlelweni lakho lothi lingagamanxa sithole indaba eyifingqiwe masibuya khona sobe sesithatha abazalwayo usithumelela umyalezo noma uyasithinta bukhoma bafuna ukusithinta bukhoma u 0604807164 kanti mawufuna ukusithumelela umyalezo i-voice notes noma usibhalele uthi 0638208448 bese usitshela ukuthi ubani ozalwa namhlanje banile ngane ka-October. Sadlulisangile kwethu ezinhle siyibhekise kulabo abazalwayo namhlanje bakithi sibakhele usuku lwabo awu bakithi sisho amazwi amnandi iy'fiso esibafisela zona ekukhuleni kwabo ukuthi sifisani ngabo okuyimthandazo yethu-ke leyo ebheke enkosini. Sokwenza ke lokho bese ke sigijima siyimakethe masibuya ngokwara 210 sobuya sesishintshile ukukhuluma sesithi ubani ingqwele yanamhlanje na sinengqwele ke siyithwele ngeqoma bakithi ehlale ngesonto elidlule ihlale ngesonto elidlule le ngqwele esinayo umfana kagumede hayi umfana kagumede wangena ekhipha uMr Nkwanyana lana hayi wamchiliza ngempela wayeseqhwakele esihlalweni. Sizozwa ke namhlanje ukuthi khona yini oyimisele ngokumchiliza umfana kagumede noma hayi uyaqhubeka uba ingqwele kuyozwakala ngiyazi khona ovivayo ekhoneni lakho namhlanje kunamhlanje ngizomkhipha umfana kagumede ubani lo zethembayo ngifuna nje abe yedwa othi uyazethemba bakithi ukuthi cha ingqwele uyayigudluza namhlanje wena ohlalayo. Masingena-ke namhlanje singene kamnandi kakhulu Adele ethi hello emsakazweni wakho ezilomzansi beka-ke ngoba njengamanje sizokhijima kamnandi sithi kuya ngapha kule nsizwa kona insizwa shaya umucu omnandi ngohlobo olumangalisayo lapha engikuphathele wena mlaleli wezilomzansi ithi-ke lapha uDube ekadladla ushaya umucu wakho mna uthi bekumele ukuthi ngidlule la ingoma ke emnandi ngohlobo olumangalisayo engiyokulandela yona njengamanje ethi bekufanele ukuthi cha impela ngidlule la bekufanele angazi ukuthi lamazwi uwasho nje emva kokubona nje bathi bekufanele ngidlule la

0: Hayi uyashaya ntombi uyezwani. Hayi uyashaya ntombazana.
1: Ngiyabonga
0: kakhulu. Ngiyakuthanda sambo phile noniyezwa.
1: Yebo.
0: All right. Emsakazweni izilo mzansi bakithi ayashaya lentokazi bonke abazalwayo lo mculo wakhe ase ushilo la. Ngithi ngicela nombane ozola namhlanje acozule la. Nombane akathole kulomuntu suthe wawa kule ndawo. All right, asathe nangomunye umlaleli. Msiza ukuthi uthini emsakazweni izilo mzansi FM yizuleli.
2: Ngibingelele Masindi, ngibingelele ukhuluma naye uThembelihle kaMthembu eClermont. Ngifisela ingane yabhutwami uZandile Mthembu. Usuku lakhe lokuzala namhlanje ngithi uNkulunkulu akamphakamisa ngaye phakamisa yena ngokwakhe aqhubeke nokuhlonipha njengoba ehlonipha nokulalela konke akufisayo uNkulunkulu amandisele kona amen
0: amen ezwini lomzansi awu bakithi khona umlalelo sho njalo uthi amen ezwini lomzansi asiphinde futhi sothatha omunye umlaleli siza ukuthi uthini emsakazweni izilo mzansi FM ngaso ke lesikhathi sihlabela phambili nje sithatha abazalwayo namhlanje ngaphambi kokuba siye kushunwe ngoma ngoba ngiyazi ukuthi khona ingqwele ngalesi sikhathi sawubona molo
3: molo tebompino njani
0: ngiphilile sithando njani wena
3: nami ngiyaphila unobuhle umthetho la iwetaluka
0: yebo buhle umanyambose
3: yebo
0: Shaya ngizo sithando sami.
3: Ngibona ukusela adwam le mandini.
0: Oh,
3: ulungile Shembe. Hey, manga sengixoxele ngalo mama.
0: Mm.
3: Hey, ngiyakulumisela sithi inhliziyo yakhe.
0: Mm.
3: Hayi. Isikhuka sesimajole nje.
0: Ngiyakuzwa.
3: Vele ivame kodwa wonke umuntu ekhaya bekhulisa wonke umuntu engane yakhe.
0: Mm.
3: Ungakwenzi Hayi ngisi ngifisela unolo lulu olude akhule kusam konke afisayo enhlizweni yakhe nakufisayo afuna ukuthi kwenzeke
0: ngiyakuzwa
3: ngiyakuzwa ngokuze manje izilumzanza lifika kakhulu alifiki ndoda nje hayi ngisusuku oluhle ngale ndlela

Angithi ke singinikeza ona kafushane asigijima siye kwincandweni uThumfo kaMbhele ngencandweni uyahlala mangabithi asikhe isihlobo esinjengayo.

0: njengabantu nje njengami nje ngizokhuluma ngami ukuthi nangakhula ngazi ukuthi indoda iyayizamela uma ifuna ukuvela emzini womuntu ifuna ukuyocela umlingani wayo. Manje uma sengizotshela kwankosikazi wami imali, mhlawumbe ngitsheleke mhlawumbe mhlawumbe ngitshele kwintombi yami imali ukuthi ngihambe kovela kubo kwayo, bathi ngase kube khona inkinga ngoba uma kukhona into oyisemzini womuntu uyidlulisa empepheni bese uyabika, kube khona ukushisela impepha abike ukuthi nangu ndodana sawucela khona lakhe naye imali mangabe imali. Makunenkomo esibayeni nizohamba nayo nikhombe inkomo ukushisa impepho. Manje uma sengizolekelwa umuntu wesifazane ukuthi manje angigcwalisele ngemali yakho ukuthi ngimlobole, eyi angazi, khona mhlawumbe khona abazokhuluma okuhlukile, khona mina ngikubona kungesiyona into enhle ngoba ngafuna le mabe ngitshelekele leyo mali, ngafuna ngibe ngumbuyisele leyo mali, ngibe ngumbuyisele ngempela leyo mali ngoba khona kulungile. Kushoba sendoda, ngiyabonga mashefu.
1: Manje Mr. Shoba, njengoba uthi mangabe kuyiwa emzini womuntu izinto zibuye ziyobikwa lapha emsamo, ngiyakushuthi ke akufanele uye kwayiboleka mhlambe imali futhi uma ngabe uzoyakovela ngoba vele phela usuke uzobika futhi lapha emsamo. Ngoba ngicala ukuthi ukuboleka kuyefana noma ngabe kuthiwa uyiboleke noma kaphi uyiboleke endlelani, ushuthi ngeke uzukwazi ukuyoyiboleka futhi nje noma isebhange uthi hayi ake ngiyoboleka imali ukuze ngigcwalisele la ngenxa yokuthi ngifuna ukuhamba manje ngiyovela ngoba izophinda iyodlula laphaya. Angithi phela isuke siyeyakho, masikwena, masikwena.
2: Ebingelele izini lomzansi, ushume lokhulumayo ede lomzansi. Hayi ngeke ngikwazi, ngeke nje ngikwazi, akayingisebenzele. Ngoba mina mese ngithi ngizothingenza something, athi alapha akasancinci, hayi vele wayigcwalisele. We bayisa kabi lo ntshebe encane, we ngeke ngikwazi, ayikhohlwa, ngeke ngenze nje leyo ngabele ngihlale. Futhi akadalelwe mina ngoba ngimgcwalisele sokhe ngidelela la mese ngiyisa nami, athi hayi vele ungakukhuluma vele wayigcwaliselele wawuyincengele. We khohlwa khohlwa munhu ukhohlwani, we bhayo Petelo Mzansi lelo kwasi
1: weshumi ilaba banencane itsheba abajwayele ukusho kanjalo. We bakithi lana phela akasho ukuthi mnike imali, uthi ngicela nje ungiboleke ngifuna ukugcwalise, osho ukuthi khona sikhona uyagcwalisela kodwa futhi phela izobuya, hayi ukuthi uyamupha.
3: Angibingelele wentombi ka-English uLesihlanu, hayi ngiqale ngofisa lempela sonto enhle nje eneyibusiso, uNkulunkulu agcine phinde sibe nawe nangomsombuluko until 2030. Cha, what you send mina mfowethu ungayiboleke imali yomuntu wami uma ngabe nginesifiso sokuthi ngiye.

0: Mina nje angicabangi ngisho ngabe 200 rand, angicabangi nje. And bayayenza lento abantu bagcwalisela abantu babo, kodwa mase kuxatshwana ziyaphuma iy'ndaba. Athi umuntu ngifuna imali yami, wena ngakugcwaliselela ngo-20,000. Uyacabanga? Ayi, angicabangi shame. Ngamane ngimzwele mase kuthiwa mhlawumpe upantshelwa imoto endleleni, noma uphelelwe upetroli, ustakile nakho usaye ekhaya, but nje ukuthi ngimgcwaliselele, hhayi angicabangi. Ngiyabonga Masenti. Eyi, zibuhlungu iy'ndaba zikaZazwane Nkosi yami, yazi kade ngiyibuka nje ngoba bengimlandela. Kubuhlungu kakhulu futhi uhlulwe ukubekezelela isimo. Ngiyabonga uthulelwe Matashkom.
1: Ningelele Masinde nabalaleli, hayi mina angiboni kuyinto enhle leyo ukuthi igcwaliselwane ngemali yemalobolo. Hayi, angiboni kuyinto enhle leyo ngoba imali iyaxabanisa. Kungcono nje umuntu akasukele yena nemali yakhe ahlanganise. Ayikho into engahlangani mase uzimisele ngokuthi uyahlanganisa. Iyahlangana yonke into, uhambe kuyokwenza into oyenzayo. Hayi, angiboni ngempela kuyinto e-right leyo, iyaxabanisa imali ngoba futhi umuntu bawuzothatha ukuthi niyathandana, gcina ungasayibuyisi leyo mali, kanti yena udiniwe awazi. Lokwehleka nje nawe endlini ubumnandi, kanti hayi akasekho mnandi. Ya, angiboni nje kuyinto enhle leyo. Ngiyabonga uzandile lo like le moto efanele emgwaqeni wayindawo. Ngiyabonga.
2: All right, usho kanjalo kumlaleli ukuthi umuntu ke akuhle nje azamele ayihlanganisele kunokuthi aboleke. Akayiboni i-right leyo noma imali iyaxabanisa. Asithathe nangomunye.
3: Ibingelela Sindi, mbukele nabalebele zomzansi uSandile Wandlovu Nanda eward 44 emaplazini. Wesindi, mina bethi angisoze nje ngayithatha imali yomuntu osifazane uma kuthiwa ngiyokwenza into eya kubo, either uyo ngolobola noma ngiyoqedile emalobolweni noma ngiyaqala noma nginjalo, ngoba leyo nto ngabe ichaza ukuthi nje njalo uma sixabane uyongitshela ngaleyo nto. Uma ngimsola ngento ethile, angitshele ukuthi phela kufana nokuthiwa ilobolo, noma ngabe sengiyikhokhile ngolo ngitshela ngaleyo nto. Ngakuboleka imali ushoda olobola ekhaya, ngakuboleka imali uhambisa iy'mpahla ekhaya, ngakuboleka imali kuwukuthi hhawu wethu ngake Sindi, imali umuntu wesifazane iyakhulumisa, iyakhulumisa. Uthi akakuboleke leyo osukade umnike kuyona nje ukuthi ayinawo ngishoda sithando sami, uma unemali awungiboleka. Hheyi, leyo mali uthi uyibuyisa amagama susuwatholi la yinqwaba. Hhayi, ngeke nje Sindi, hhayi ngiyayibonga mina mfowethu, ngiyayibonga. Ngiye ngisho ngithi ngisho kuthiwa ngawini ilotho umuntu esifazane mfowethu wami, awini ilotho ngokuqhubeka ngiyisebenzele mina, ngoba hey, iyancikisana into yomuntu esifazane. Drive imoto yakhe, drive kahle imoto yami uzoyishayisa. Wo, hayi ngeke. Ngiyabonga Sindi.
2: Hayi, ngizwile, ngiyezwa ngilana. Asithatheke nangomunye umlaleli sizwe ukuthi uthini yena emsakazweni izilomzansi FM. Umbuzo umile, ungamboleka yini imali lo ngakwena ethi ngishoda ngo-15,000 noma ngo-20,000 ukuze ngikwazi ukuthi baba ekhaya, ekhaya lakho. Nawe ke umuntu wesilisa ungayiboleka yini le mali? Ufuna ukugcwalisela, hayi ukuthi-ke imali yokuthi yolobola, ufuna ukwengeza, ufuna ukugcwalisela ukuze phela kuphume leyo mali ofisa ukuhamba nayo uyothi baba noma uyocela isihlobo esihle. Uthi-ke ngiyakubingelela Sindi, ngeke nje ngimgcwalisele, hayi bo. Uthi ugcwalisela ukuthini? Akalindi izigcwale bese ka ekhaya. Umam Ngcobo ethe hey, sasezibongela. Uyalo Umam Ngcobo uthi never. Hayi lutho nje, angilokothi. Nix magcwaliselana. Mashezi cha cha cha, uma ezolobola mina ngeke ngivume ukuziqhatha nedlozi. Hawu, uzoyiphetha kanjani ngoba le mali iyabolekwa? Hayi ukuthi le mali akusikhona ukuthi uyaphiwa noma uyolobola ngemali ayiboleke kwena, cha, iyogcwalisela emalini anayo njengamalami abe kade engayiboleka kunoma ubani. Kodwa besethi no, ngoba wena uyabona ukuthi ungaba nawo lamandla okumboleka le mali ngenxa yezimo ezithile ezimnqandayo ukuthi akwazi ukuphuma sabalala yoboleka ngezinye indlela, abe seyiboleka kuwe ukuthi awusiza bungisize, ngizokubuyisela. Ungithi nje fahla ngalama sentshanyana.
4: Kwe ngithathele lithuba ngibingelele Mashezi, ngiyathemba uyaphila lapha esitudio. Ngiyaphila nami. cha mashez mena.

0: soze ngacela ukugcwaliselwa umuntu ngibe ngiyovela kubo. Umthetho awuvumi lokho, umthetho wesintu awuvumi lokho. Uma ngabe umuntu ezokhipha imali ube uyakovela kubo, sevela engazazathi lo muntu uyazilobola yena. Noma engabe kuthiwa uyakuboleka, kodwa manje sekuvela engazathi uyakuboleka lo muntu, nothando nje luba weak. Angicabangi mina ukuthi uma ngiyovela kuboko umuntu ngifune imali kuyena. Kumele ngisebenze ngijuluke, ngithole imali izihlangane, and then bese ngiyovela kuboko umuntu khona ngizokhuluma ngeqholo ukuthi unkosikazi wami lo uphile nje mashezi, kanye nabalaleli. Umfana omkhulu lo endwedwe esigodini sakwanyuswa ondini, ngihlala ezwe lishaya emthintanyoni engaziwa ngalo elikanathi khuzwayo. Uphile nje nabalaleli, babhayi.
1: Swipe ube sethubeni lokuwina ingxenye yakho kuma-Be Rewards at 3 million ngobhoksa. Thenga i-MAC hand washing powder 2 kg amathathu ngo-R180, i-Alice Brown Creamer 750g amabili ngo-R99. Thola i-1 gig yedatha mahhala nge-Boxercom ngobhoksa kuphela.
2: Ithemba lokuphila umuthi osusiza abantu abaningi abahlushwa izidakamiswa. Iwunga, insango, ugwayi, isinemfu, ikhubhe kanye notshwala. Ithemba lokuphila livula inhliziyo liphinde linyusa amasosha omzimba. Ithemba lokuphila litholakala kuwo wonke amafamasi nama-cosmetic shops aseduze nawe. Buhle bemvelo eMlazi eMega City, Isiphingo Pharmacy, Manhattan, Joli West Street, Scala Pharmacy, Aero Umngeni, nasema Beauty Zone eNanda nakwaMashu. Sivakashele kwikhasi lethu lika-Facebook Ithemba lokuphila, okanye usinte kule nombolo 083 714 0529. Izwi loMzansi, yizwa umehluko.
3: Asihlamele phambili ke nale myalezo siza ukuthi uthini umlaleli.
4: Ake ngibingelele Mashezi, uhlahla samabhenca lo ungcobo useluganda, wentombi kaMfino, mawuyinsizwa nje ungabothi mawufuna ukuthatha umuntu esifazane, mawufuna ukuyovela kube umuntu esifazane udiscuss izinto ezinjalo naye zokuthi udinga imali kuyena, wena ufuna ukuboleka imali kuyena uthi uyashort ngokuthi wena owamsukela wathi ufuna ukumenza umfazi. Hamba uyoboleka imali ebank mawumuntu ofuna ukugcwalisela, ngoba mawusuzoyiboleka kuyena uqobo ufana nomuntu ozothi mayepheka imfino ebese ecela amafutha emfinweni. So nje ayisebenzi kanjalo. Uma uyinsizwa nje awukwazi ukuthi uzokhala ngelobola ungicwatisele sithandwa sami kodwa ubuya kubo kwazo. No, hamba engxenye ukuze into zakho yiqonde. Uma uqonde ukwakha, abantu besifazane uma uthatha imali kubona baba ngaphezulu kwakho, umuntu ekubona athi awulutho ubuhluleka uzokhala kuyena. Ngiyabonga kakhulu.
3: All right, usho kanjalo ke umlaleli emsakazweni iZilomzansi FM ngasokele sesikhathi.
5: Ngiyabingelela, ngibingelela nabalaleli. Angiboni kuyinto e-right ukuthi uboleke umuntu uma ethi uyolobola kini kuyashoda, ngoba imali ibekwa lapha emsamo. Mhlawumbe nje sasuka kubuka mfana, ibekwa lapha emsamo, ithunyiselwe impepho. Nangale masifika ekhaya kithi ifika ithunyiselwe impepho. Manje uzothunyiselwa impepho yemali ephumela kithi, hayi angiboni kumbono omuhle lowo. Uma umuntu eshoda akaboleke kofrinde bakagcwalisele, ngoba futhi kuzokwenzeka sixabane singasezwani, siphinde manje sithukane kube umhlolo angeyise ngayo le mali. Hayi angiboni kumbono omuhle. Mahlamini.
6: Ngibingelele Madlaba nabalaleli besiteshi sethu esithandayo Izwi loMzansi. Ayi ngiyasizwa isihloko, kodwa nje le yokubolekwa imali ngokuya ekhweni ayi angivumi mina ngokwami. Ngoba kukanjena, kumele ukuthi indoda izamele ndithole abakhongi abanolimi abakwaziyo ukukhuluma bekhona.

0: inhlezi kulwa sofa lwana ulinde umphathi
1: yalikhumbula lelalanga leliya usho umphansi yalikhumbula lelanga ushalaza izandla uthi hayi noma nje ukuvolontiya nje umphathi nje
0: noma ngena ngo-12 namhlanje sokomplain
1: noma ngifaka ngo-3 nje ekuseni akhonkeni
0: namhlanje sokomplainisa ukuthi i-weekend isheshe iphele
1: na phela sengiselungile
0: kanti kwakusasa nje ubungabuya lezosebenza la
1: Uzishiya ngalapho wena sifake nawo ukuthi nawe ungabuye.
0: Uncomplain.
1: Ya mfana wami, impela sonto le esiqalayo namhlanje. Ithini schedule yakho kuphi?
0: Phelini.
1: Oko bakubize ngalapho kule mpela sonto, indoda ephila ngamagigi wena.
0: Hayi wena. Hayi wena mfana.
1: Khawule enhlahla nje ukuthi thonga ngabizo ukuzo phatha imicimbi imshado. Awungikhuluma iphutha yini? Okay, wo imabhasi kwehla abantu. Awukazi uphatha umshado?
0: Yeah.
1: Awukazi uphathe na?
0: Uphathe.
1: Oh, cha usulwa phela. Hawu. Okay, awukazi uyiphathe imicimbi yesintu?
0: Angizasukuma phela.
1: Manje pho yini inkinga khona babe ngikhuluma ukuthi ubaphisi wena. Cha ngisho ngoba phela uyindoda ebusy.
0: Yeah, khona ngiyakhola futhi.
1: Awuyi kozu ngezinsika la uyakhona. Iwona umsebenzi lesikhuluma ngawo.
0: Hey mphethe, ah mphethe inkinga ikhomple njengensika.
1: Ya, bethi tsika vele. Vele ngicabanga ngesonto yolithola ithubo lokuyizungeza. Umcimbi uzowuphatha kusasa.
0: Ibambele netoho ngapha futhi. Nalela toho leliyana.
1: Ayikhohleka insika ke kulezi insuku. Ivela ayibaleki.
0: Ayisazi ngikhohle kodwa nami ngeke ngikhohle.
1: Insika ayibaleki.
0: Ikona inkinga manje ngifuna la ezandleni.
1: Manje uhalela ukungifeaturisha ke kulomcimbi yakona. Mangithi ngiyabheka nami ischedule yamaye. Okay, ekseni kusasa ngizoyishanga ngiphuthume eMaritzburg.
0: Ah uyabona
1: ngisheshe ngibuye ekseni ngicabanga ukuthi ngale kwalokho nginesikhathi awungangidabukeli emveni kwalokho ocishe ngizoba naso isikhathi anginankingi ukuthi ngifeaturishe emcimbini washe ngisengoyibona ngesonto
0: ningangikhaleli sikhaleleni nina
1: kahle mfethu ubalekela ukungifeaturishe ngeke ngiyifuni isheye imali ngiyazi ukuthi ubonte ngizothatha uthendi lanjana kuloko kungekho
0: namuntu oshayayo uzoshaya abantu
1: hawu mina ngishaya abantu
0: kanizojima ujimelana
1: izigubu yini
0: anojimelana
1: abantu abashaya abantu abantu beboxing futhi nabo kusuke kungeyona iphi kusuke kuwumdlalo bedlalana bedlala besho ngokushayana kwiphi
0: bekuzwa sobafukula
1: ayibo hayi yabona nje kungeyisa ke lokho uyangeyisa
0: lo muhlobo lomuntu nje owehla no 25 kg
1: yazi ungena nenje esontweni inethiwe futhi
0: hayi wena uqalile
1: hayi
0: bekade ngizama na ngomoya Sunday school
1: awuthandi ukungifeaturish
0: ngiyathanda
1: uyazi bengajabula kanjani abantu besibona shiyelana inkundla
0: ngiba nenkinga manje nje umuntu engibuza umntwana ngibale ngizwe ngene stress
1: sokuthi kube umphathile usuyabona ukuthi umuntu onenkinga wena
0: ngiba ne stress
1: lalelaka phela uma ukhohlwe yimini ukhohlwe usawothe kudleni

0: Uhlelo ngiqhubeka nalo ngikhuluma into eyiningi esiqale la endabeni ebalulekile khona uBhoza nomndayi.
1: Manje
0: ngiyakuzwa kodwa manje angazi kwenze njani ngapha ngakumina ngibo nazo ke usuphuma kahleke moyeni ke kwaqonda. Hayi bekuya.
1: Yeah.
0: Yebo, sasekubingelele siphinde sikwamukele ohlelweni namhlanje.
1: Siyabingela amancinza nabalaleli emakhaya.
0: Yeah. Kuningi engingifuna ukukhuluma kodwa ngikhumbula sewungasekho la yazi bo. Angazi indaba. Mese ukhona vele ngikhohlwe.
1: Ngiyakusinda amancinza.
0: Ay, yeah, le zinto zakhethi ukuzehlisa kancane.
1: Cha, ngeke ngizihlise ngoba asiqondile kuwena.
0: Oh.
1: Olushaya ngendlela nje asiqondile kuwena.
0: Oh, Nkosi yami. Yeah, namhlanje usiphathele usiza ngani?
1: Mancinza si umuntu obulisa idliso. Yabona noma uphoison, yabo mancinza uma udlisiwe. Noma ngabe yini. Muphalaza abantu abaningi bashona mancinza. Ngoba uphalaza into okade ingathambile iqinile.
0: Okay.
1: Yeah. Ayithabile so uma isuka ayisuki yodwa kenzeka isuke kabuhlungu icubuke kabuhlungu mancinza uthi usuphalaza negazi ngoba ayixubuka kahle indlela ekahle neqondile le nto idliso lelo qale ulithambise kuqale libole ngaphambi kokuthi uliphalaze.
0: Okay.
1: Yeah. Njengamanje-ke siyalibolisa.
0: Uma libola ngaleyona ingozi.
1: Kahle impela mancinza. Ngoba mhlawuphalaza sekule kuvuthuke nje.
0: Kunokuthi ulisukele linjalo.
1: Bolisukela lizwe nje nalizwe usukela isulu nje mancinza kuhambe kahle.
0: Yeah. Okubolisa idliso.
1: Uyalibolisa mancinza lona.
0: Mhlawumbe ngisichazela ukuthi iliphi lona.
1: Lonke manje ngabe iledliso lele elenza ukuthi uthi uma uholile uthathe yonke imali unike umfazi ucele kuyena ugibele idliso lele liphi. La madliso angaphezulu mancinza akalungile nalabo zothando ngoba ayaphenduka ekugcineni enza i-TB enza i-cancer. Idliso likahle muthi ukubamba umuntu wakho mancinza elingena ngocansi. Likahle yabona elingena ngokudla awunje mancinza uma sengiphalazise nje wena mhlawumbe ngaphuma inyama oyidla
0: ngo-1980 awe
1: ngiyasaba ukuphalazisa ngisaba ngibuka kahle angiboni mancinza kahle ngathi khona inyama nje oyidla ekudala
0: hhayi ningalikhiphi leli lami li-right hayi ningalibolisi leli lami ngizonceba
1: ninjalo phela umdlisiwe yabo futhi futhi umuntu wena mancinza uma ngabe umbona ukuthi ushayiwe ungamtsheni lutho ngoba indaba izoyinjalo ngumama eyazi mama la umancinza uthe wena wangidliza uyokuzonda umuntu ebona ukuthi ufuna ukuphazamisa inyoni yakhe.
0: Yeah.
1: Leli so mancinza ngoba sifuna ukulibolisa mfowethu soqala ngombola wentaba ihlukene umbola mancinza
0: umbola wentaba
1: umuthi lalo mancinza lona akuyona into ebolile umuthi.
0: Oh okay.
1: Yeah, umbola wentaba kube umbola womfula
0: wentaba womfula
1: bese kuba icishamlilo
0: icishamlilo
1: nomhlakaza
0: umhlakaza.
1: Ya wenze njani le mithi mancinza uyayiqoba uqobe ebese uyenza imbiza uyayibilisa. Hhayi asiphuzele nje mancinza nje ungayenzi kodwa ibe namandla kakhulu yenze ibe lula.
0: Okay.
1: Ngoba wenze namandla kakhulu uzongayiphuza izoshwaqa ivele ibhajule emqaleni.
0: Oh ingehle ya.
1: Ya, yenze ibe lula nje mancinza. Usiphuzele. Hayi, ihlisoko lelo manje zayo izobe

0: Sele njani lizobe seliyabola libole.
1: Mhm.
0: Ya, mase kule manguza phela sifuna ulikhiphe.
1: Yeah.
0: Umashiqolo
1: umusa ulikhipha ke.
0: Yeah.
1: Umashiqolo
0: umhlali makhwabe.
1: Umhlali makhwabe.
0: Yeah, mini ngomasebenzi kodwa nje nehluza umashiqolo umhlali makhwabe nehluza bese uyahlanganisa lokho mancinza uyayibilisa bese uyayiphuza mancinza.
1: Okay.
0: Mose uphuza mancinza le asike ukuthi isidingo lokuthi uzofaka isandla isiphumela yona nje.
1: Yeah. Kule yokuqala ngizobona ngathi sibolile singaphalaza.
0: Ngiyakubona mancinza kodwa nje makuphele nje insuku ezihlanu uphuza isuke sibolile.
1: Oh singaphalaza ke mbaba okay.
0: Yebo singaphalaza mbaba lokho ke.
1: Mhm. Mhlawumbe asiphinde la ekutheni ngibona ngathi ngilisiwe. Ngoba phela kube kungabonakali.
0: Uma kusudlisiwe mancinza kuningi. Ukuthi uma ucabanga nje umuntu othize urheke uvalo.
1: Okay.
0: One number two ukuthi wena kunemanje uvele nje ucabanga uzanele sibisi nje wena kunemanje.
1: Mm.
0: Wane manje incanyana nje awuhlele isicathu noma ibhluke ungazoluthunge lakho kodwa ufuna ubone icobezela yena.
1: So ilo ukuthi kuba sengqondweni ukuthi wenza izinto ezingenangqondo.
0: Wenze into ezingangqotho mancinza usikhohle nawo wena kunaloko asadabuye nje awusebenzisa phela nawo othenge ibhluka awusazolupheshaka ngayo ibhluke pho.
1: Mm.
0: Noma yena akusekela sisebenzi sami ngisalithenge na ibhluka uyobonke ubonke ubonge imali yakho mancinza. Ya ukulisa mancinza kuyinto ekhona mancinza kufana noma ndihlele nje nosinyama namadoda beke kwangena i-call noma i-phone ushepha zonke lonto le kahle phela emashazana ihlaphe kanje imiqatha hayi hayi babo hayi idlala imoto mashazana esathume ngale story ushintsha ukhathe usebenzeni ugene emboteni nomgibele isuku yakhe ngiyabona ukuthi okay icebo elikahle wena mancinza lapha mani phalazisa angaphalaze phalazani nonke.
1: Oh, veni thai ahlanganyele kanti niqondene.
0: Yina awusifina, kodwa umuntu uma idlisiwe oqala uzophoza phana lapho uzothi mina bafuthi hayi ningangiba lapho. Uya lo dlisiwe.
1: Mm.
0: Uzophoza kanti hayi bafuthi hayi mancinza ningaphalaza bafuthi nibe right hayi ningangiba lapho mina.
1: Oh yeah. Sikuyacacaka ukuthi hayi.
0: Nize mkhulu nje somancinza, atifuni ngalo, liyazivikela.
1: Oh yeah.
0: Linemkhuba ivizo. And wena mancinza bese siliphelile kwathi xwebu. Uyena obho, imoto nami ngitshile ngani ukuthi ngiyaphetha. Nami ngitshile ngani. Nike ngathi mancinza, yabo?
1: Yeah.
0: Lapho ke mancinza umuntu uzosala ke. Khona ngisara ngiphalazisa njena omunye ophe umajwayele. Wathi nje usowenziwa ngisafuna ahambe khona eshintombi yakhe.
1: Usephapheni?
0: Usevukile emaqende wathi angimfuni kaphi nje. Angimfuni kaphi kabo. Nimtshene futhi ukuthi angifuni nje okumbona phambi kwamuntu wami.
1: Yeah. Kukhona ukudlisa okungaphandle kokuthandana.
0: Ukhona ukudlisa uma ufuna umuntu ashone. Ukuthakatha ke lo.
1: Poison.
0: Uphoyisini, yeah, iwona. So, lo muthi obancinza ukhapha noma inhlobono yedliso.
1: Naleli eliwuphoyizeni.
0: Yeah, wadliso lelo phoyizeni nalele ntando.
1: Oh, yeah.
0: Mancinza, akekho umuntu onelungelo lokufaka umunye intando. Kaphandle kweindoda efanele faka unkosikazi hayi inkosikazi faka indoda ngoba indoda ibisiyoyoyo.
1: Mm.
0: Yabo nje namanye.

0: Abe ngisiyo yoyo hey ngiyengizibona mina
1: ukhona lo wakubamba
0: abe ngithithiza amancinza ngisho noma ngesitolo ngiyasho sendo sami ngisayisitolo uma ngisuka la ngizola phana ngizothenga i-drink sendo sami ngiphinde emuva abe ngithithiza amancinza hayi hayi ngeke ngicela ningifana zisi ngeke ngicela amancinza futhi wayizelaphi inyanga amancinza please
1: sizokubamba sikuphalazisa
0: hayi ningakubambi nje nithi hayi phalaza hayi ngingiphika hayi amancinza ngiyathithiza mina hayi hayi.
1: Yeah, mhlawumbe kufanele sikuchaze sithi ukujula nawe ngoba kukhona ukuba kuba nothando nje esingathi kuyimvelo yakho njengomuntu bese kuba khona-ke loku ukuthithiza. Loku ukuthithiza kuvamise ukuthi wenza into engayenzi ingqondo kokuqala futhi izizibone ngisho nawe abantu abangaphandle ngoba mhlawumbe wena uninodwa kungcono manje bese sekuzobona thi nta uyibhoza madoda awu yenziwa nje phambi kwethu.
0: Isibona ngisho ina mina uqoboke lo.
1: Ayi rajwe lo wena.
0: Ayi manje ke mancinza ndizozinibona nje nandi.
1: Oh izozidlule. Oh.
0: Sozinibona lo mancinza.
1: Sengizokugada. Sengizokugada ke manje.
0: Ayi ngeke mancinza ayi. Khona izo ngimina. Ayi khona mancinza.
1: Sola.
0: Windoda hayi sengiyaphuma kusenzo sami sto long ngithume khona sengindawo ethi is hayi mina ngisiyo ngiyacela usizo
1: ngiyacela engabe khona into yokulivimba ukuthi noma umuntu ekudlisa lingasebenzi
0: elangaphezulu lavimbeka amancinza angaphezulu.
1: Okay,
0: elinkinga amancinza ongakulivike yabona leli engenakucansi inkinga yodwa leli mancinza ezongena ngephupho ingenkulu.
1: Okay,
0: mancinza ungajabulela ukuphuphudla ungajabuleli nje
1: ma ukubona uphupha ukubona ungakudli kodwa ukubona nje
0: anginankinga lokho but lokho uphupha ukudla mancinza
1: mm.
0: Yeah, into kahle ikhona imithi enza ukuthi ungakuphuphi udla ngoba imoya imibi leyo.
1: Oh okay,
0: akufuneki
1: leli dliso okuthiwa uphupha udla linamuphi umsebenzi lona kushouthi basuke befuna ukwenzani
0: adlisa nondaba adlisa uphuphe udla and futhi nondaba umuphi udla uyezwa sekazi khonto engidlisa usukudle ngempela futhi ya so uyidle ngempela.
1: Okay,
0: ya
1: nalo futhi leli ngenzeka lethi sengiphuphe ngidla bese vele ngivuke ngihlanganise lo muthi straight.
0: Yebo yebo yebo phalazi futhi.
1: Okay okay,
0: ya usele udlise umuntu nje bukhoma.
1: Oh ya, uyithathe kanjalo.
0: Yebo.
1: Ha ngizwa kahle, ngizwa kahle. Ake siphinde igama lalo wokubonisa idliso sithe sifaka
0: umbola wentaba.
1: Yebo.
0: Sathi umbola womfula.
1: Yebo.
0: Sathi samlilo.
1: Yebo.
0: Sathi umhlakaza.
1: Umhlakaza, ya.
0: Ya.
1: Yoqoba ubilise uphuze kodwa ungawenzi ube strong.
0: Ube strong, ya, ngoba uzoshwaba kakhulu.
1: Uma sewulikhipha-ke, sifaka?
0: Sithe sifaka umhlali makhwabe.
1: Umhlali makhwabe.
0: Sathi sifaka ihluze.
1: Ihluze.
0: Nomashiqolo.
1: Mashiqola. Okay,
0: uyaqhoba konke lokubilisa mancinza ukubilise kahle kusefe uyaphuza nje mancinza haya awufaki sadla kubuya ngisho uphuze nodla
1: ngo-1980
0: athi sekuthambile manje kuyabuthuluka nje futhi wena mancinza buke wadlala induku le uyazibona ebusuke nayo hayi uyahluba wamuhle nje bawuxusa ngapha nangapha abantu
1: Oh yeah, bengizenza futhi ubuze ngaphandle kokuthi iyabuya ingqondo. Ngiqale lapho.
0: when

abangane bakho ubuka ukhosha ngabo uthi bangono kunani kodwa ngakutshela kathi siyobohla manyosi.

0: phansi. La ngidlala ingoma engayidlala nje la eradioini kulelo hlelo futhi ikhona nje kusystem ngendlela bese umdlala ngayo baba uBabs Mlangeni odluleke emhlabeni ke kuleli sonto leli indaba siyizwile nje kuleli sonto ukuthi hayi insizwa isishile ingoma izwile guquthandaze oyizwa nje kamanje phambi kwalokho umzozizwela 1977 kanti ke 1971 iphupho lami ile siqale ngayo ke kwezikababa uBabs Mlangeni nje la kade sithi i-tribute emfishane nje kuningi esingakusho kodwa ke konke siyakwazi ke sithi nje tutu emndenini kubangani nakuma fans amakhulu akhe le ndoda ibinama fans ngempela sonke besiyiwona ama fans abana uma kuthiwa khona umuntu okuthi uma kukhona into iqanjwe ngaye umculo ubuBabs uBabs ewumculo hayi umculi culo the whole music beyiwona nje superstar yeah everything ngayicabanga beyiyona leyo nto leyo so akukho ukuthini singakusho ngaphandle kwamazwi enduduzo
1: Sambona lezi lomzansi sabona mfuka zondi hayi nalisikhona nje la ikhonopi mfuka zondi besithi asikubingelele nje uzosiboleka ingoma zakudala sikwazi ukuhlala silalele sihoshe sizodla ukudla kwakudala ingoma zakudala hayi mfuka zondi besikubingelela nje sidlulisa umyalezo ukubingelela ukuthi hayi Stedelele ingoma zakudala mvuka zondi ngwadinwe yithi nadastino iwe nadastino wena mvuka zondi stedele mvuka gagashe
2: awu ngiyakubingela babunondaba gagashe mithi hayi mintu mzane sibisi la emuli emadimeneli Christ hayi abe sikulindele babunondaba mpela hayi ngoba phela uvele usithathe usikhumbuze ngaleza ikhathi liziyana ikhathi lezi wawezentokozo ehe hayi ikhathi Ufuna uphila nje ungena stress kumnandi emhlabeni. Hayi le nto ephilwa manje. Hayi. Yakuba umntendaba hayi. Uyabuyadlala impela beshaya impela. Ehhe sathi ungama njalo umntendaba. Uhlala usikhumbuza ngeyikhathi zakudala. Ehhe hayi impela njengoba singenile impela hayi siyathokoza siyakitazeka. Kuba neyinkumbulo eyithize. Mese ngeneyo babunondaba hayi. Siyabonga sihle nabo umntendaba. Imini Dumisani Sibisi la emule emadimeni le Christ. Thank you.
0: Sawubona kule yaya bese uba khona ingoma thola ukuthi wawumncane idlala uyizikhala isingisi noma isikhathi noma isiZulu

Manje lento kuthiwa ama lyrics inhlamvu zayo awuzazi ukuthi yithini eh kodwa ingoma imnandi uyayilandela kinga nje ukuthi kuthiwani yazi bese senze njani uyiqambele wena ngicela ukubuza ukuthi le ngoma lengizidlala njengamanje wawazi ina ama lyrics ayindala kakhulu ama 60s ithi

0: Ngiyabingelela emsakazweni omhlophe hatebe lo okhuluma naye. Bengicela ukwedlulisa amazwenduduzo emndenini kababa ohambile emhlabeni. Insizwa engqalabutho endala ekade yayibamba kwezomculo. Ngiyacela ukuthi nje baduduzeke beseyikhulile, bebe nenhlanhla nje uba nomuntu osekhule njenganaye egcekeni. Abaduduzeke nje emoyeni wabo, behlise umoya ukuze bamdedele ahambe kahle endleleni yakhe. Ngiyabonga kakhulu. Mnandi uhlelo lakho, ngilalele wena njengamanje. Ngiyabonga mpolo, uphinde sibe nawe.
1: Ngiyabonga nami kuleyo myalezo. Kanti-ke ama-Soul Brothers athe abasaziyo khona khuluma nami. Yebo
2: Sondi.
1: Yebo,
2: yabingelela umbuyazo. Malumeka MG Zondi ke lo le kobhamshela enamthani. Hayi kodwa uyasibusisa gagashi. Lezi ngoma zakudala ngabe imfihlo yazo yayilele kuphi? Ngoba ayiphuphi emqondweni ma uyilalela. Imeseji ke liyabhubha, ayiphuphi nje lezi ngoma zakudala. Sibonga nje ukuthi nawe wasipho inkosi ukuthi lokhu sinike nje. Siyabonga.
3: Shampolompo, gcina endimanda emzinyathi. Hayi, sekunjalo mpolompolo. Hayi, lezi zintwana njengababisa emlangeni. Hayi, sikholela kwalo sokuye sihambe ngelinye ilanga noma ngingajwayeleki nje. Ngithi uNkulunkulu abe naye, aphinde abe nomndeni. Hayi, sikhona mpolompolo, koze ubele lo hora kamadi.

0: Yazi nomuzo ukuthi uzingoma bese uzwa uzumzimba wakho nje wonke wonke uthi kuba ngathi musha ngoba ukhumbula isikhathi usemusha uvele uthuke na umzimba uthi hayibo hey amusha ubuye zonke inkulu inkumbulo ezazikitaza ngaleso sikhathi noma ezazibuhlungu ngaleso sikhathi le ngoma ingenze njalo. Okay, ngibuza wena ukuthi ke obalaba noma ubando ithini ingoma ikhumbuza nini okwenze njani 0604807164 skhathi exam engiboneke ukuthi obana bazoyazi lena ke sawubona
1: nondaba njani
0: siyaphila njani
1: hayi ngikhona futhi ukhuluma nomfazi
0: yeah.
1: Hayi kasino ke nakuthi umuntu owayilida yabo kwakuwulokhozane wagolfin zuzu
0: golfin zuzu
1: golfin zuzu ilida yabo icendi kasino isodoma ngomore ilokhozane ingoma

0: Okay. Kumbuza.
1: Ay, no, ngikumbuka iTop 20 nje futhi
0: kuphela. Kumbuza iTop 20.
1: Yeah, ngoba yayikhona kuTop 20.
0: Yeah, yeah.
1: Yeah, yeah,
0: okay, siyabonga nanda. Okay, siyabonga nathi. Sasazi ke noma impanzi uqinisile yini, kodwa ke uthini omunye? Uthini omunye? Sawubona.
2: Awunandaba njani?
0: Siyaphila njani? Cela ungiphindela.
2: Wakuthwala lo sikhothwa.
0: Oh, uchichiko. Eh, network yasishaya kodwa ngikuzwile nje kancane usola ngathi uchika. Impendulo yakho ithi uchiko. 23 minutes to 8 o'clock. Khona omunye ofuna ukungiphendula. Sizuthini sawubona?
3: Sawubona wethu nda.
0: Yeah.
3: Yebo, khuluma nomkhulu uShuthaya eFollas.
0: Yebo.
3: Nama saqondi kahle ngathi uKhamanga kodwa lo.
0: Khamanga.
3: Yebo.
0: All right.
3: Uyena impela futhi.
0: So bona pepe. So bona pepe.
3: Hayi, so bona khona umbeka kodwa uyeni bekhamanga.
0: All right, siyabo.
3: Yeah.
0: Mina zifundo zokufundisa abantu abadala kuthiwa. Abantu abadala uma bafundisa usho ukuthi hayi uyabhetha, akunjalo. Yeah, usho njalo. Ngoba banalo ulwazi kodwa manje awufuni futhi ukuthi yabo. Alright, engabe ngisaqhubeka nale ngiye kanjalo ngizela ngithi awubona.
2: Yebo manda.
0: Yebo.
2: Ikho twala nechimora.
0: Nechimora.
2: Yeah.
0: Okay. Ngiyakuzwa. Awusweni madod. Hey, yaba ibuse nje ngumbule indala lengoma nje. Hey, yazi nje sawubona.
4: Wena
0: yebo.
4: Uyaphila kanjani?
0: Awu kuphi uthi ze ready ngoba sikuzwa ke nje kahle.
4: Okay, njani manje?
0: Kwangcono.
4: Ukamazi lo phe.
0: Ukamazi, ukamazi.
4: Yeah. Into tenga kejiki.
0: Okay. Le tenga kej.
4: Uphile wena indaba.
0: Okay, sabona.
4: Jackie
0: bitch. Ngoba ngiyayic uma manje ngeke ngiphawule ngizothula. Imphumela iyeza. Yeah.
5: Amakaphila mzimba health product bayelapha ngamakhambi esintu nezwasho bayatholakala phesheya kwerenki yamabhasi emakethe ebuilding Mount Egna building. Ikhombo kamaqaqa sesamathunzi amnyama, insipho ezakhongezwasho, amabar salt, intelezi, izinyamazana, ikhombo kavuladlozi, imbiza yomhlume, imbiza yenzalo, ikhombo yokunyusa amasosha omzimba ayixabani namishanguzo oyithathayo, ikhombo yemizwa yasekamereni, abesilisa nabesifazane. Imikhiqizo yakaphila mzimba uyayithola kuwona wonke ama-UKM organic kwamamkhulu eSouth Africa. Kanti abayithola imikhiqizo yaphila mzimba eGoli kwaMashu, iNanda, iPine Town, ngoNyameni, eHammersdale, eNelspruit, eMpumalanga. Inamba iya WhatsApp iyafoneleka ngu 060-007-5043.
6: Izwi loMzansi, yizwa umehluko.
0: Alright, yes, ake ngize lapha kuWhatsApp ukuthi khona abaphawulayo bathini bona-ke mayelana nengoma esiyidlalayo. Ngizwe-ke imakancane WhatsApp sithi kwenza sure ukuthi uma sesikudlala uzozwakala emoyeni kubantu abasilalele. Ya, sawulungisa-ke nje. Naziya,
7: Mfokazondi, ukhuluma ugatsheni emachobeni eNanda ekhanyeni futhi ekusekhaya laphana endwedwe khona laphana nasemanyaseni. Ya, lo culo lapho-ke iqembu ithiwa yiCasino, iGomora neSodom. Ngiyakhumbula impela ngama-80s isikhathi soChimora nasikhathi sabo Mesiphakela. Ya, into enjalo nje le.
8: Ngiyakubingelela nondaba usunayo ihlala kahle manje. Hhayi, umuntu weshaya le ngoma eSodom and Gomorrah noma ngingamazi isiqu sakhe ukuthi ubani, kodwa ibhendi kwakuyiCasino.

Wakusaculwa ngempela ukuthi bayizodlala umculo odansisayo kodwa futhi kuphinde kucule kufuneka umusic la mengibuka nje ngenkani kwakuthiwa nje hey ngeke hey hey wazodlala ngadla wena hayi hayi awazi nje ukuthi uvele ungaculi uvele udlale ngathi hayi

0: Baba Step the Ho, Chikam Sandam Zakimbo, Ligukona Gila Paya. Singing Fagma 90s, man, yeah, okay. Usutawangil. Usutawangil na, okay, ta. 0604807164 Chazi senza kanjani abathathu bokuqala iphakamiso abathathu ke isigaba sesibili aye sebeyakhetha ke lapho ukuthi ke lezi iphakamiso esuke sesetafuleni isiphe samba na 0604807164 kusukela siqalile nje kuze kube manje ngiyazi ke ukuthi ke kube yilezi zokugcina ezivamise ukuthi ikhethwe. Ayi kikinga na lapho, ayi kikinga na lapho, ke kona kuluma na msa ubon.
1: Ukuluma na mpo olimpele, mkizo shuto ya.
0: Yebo.
1: Ayi, ngeo parambe isi nzala ba, nusana mguwe.
0: Isi sisi nga zelanga.
1: Kanji alu nishu.
0: Ayi, sebong. Seche mbazo, mbazo mbotele.
1: Aba mbotele mbele
0: nishu. Okay. Ayi, zati suwa zari shuwa nishu. Hey, umon, that is so good, that is true. That is Paramiso Sesbili. 0604807164 is Paramiso Sesbili, someone.
2: Walompo.
0: Yebo.
2: Kulumano Ifrem Kuzwa.
0: Yeah.
2: I am Paramiso Pure Magic.
0: Sultana Avant.
2: Kanchan.
0: Okay. Yabon.
2: Yeah.
0: Siyabonga.
2: Yeah.
0: Hey. Ay. Ay ay ay ay ay. Ngavela washisa suka nje. Awuthi ngikhumule le jacket engigqokile nge. Le lukhetho lolu. Kela sinye isiphakamiso. Ah sihamba ngocingo kuphela nje. Sihamba nge telephone kuphela. Kambe kufanele sibe ngelilanga siyifake ne WhatsApp. Yabo yabo yabo yabo. Alright, sawubona.
3: Kuba ngona phansi.
0: Ngikhona.
3: Hayi mina futhi ngiyambela no Petshange.
0: Pas Casanova sidla namhlanje. Yeah. Alright, pa Musi Casanova.
3: Yebo, uza Petshange.
0: Okay, sethemba azoyikhetha.
3: Ngiyabonga bhuti.
0: Yeah. Isigaba sesibili esichaza ukuthi ke manje sesiyakhetha nje. Angisimi nozokhetha kodwa abantu abazongifonela bazokhetha. Sawubona.
4: Ah, nondaba omkhulu.
0: Yebo, yebo, yebo. Sise singazalanga, sudlala ngabantu uCasanova.
4: Yes, yes, nondaba omkhulu. Khuluma nensizwa la kwaMhlabi yalingana. Ngoba mahendu

0: Ulalo. Ndai. Hapa ni kunze ndaru petu mpuatu mahute. Etikata
1: nova. Okay. All right. Siyezo, siyabonga.
0: Siyabonga na.
1: One nil nil nil to Petchang. Asizi kuchamunyuti ni sabona.
2: Sabona njani?
1: Sikola.
2: Yebo, isiko singazalanga.
1: Okay, 110. Siyabonga. Aye, aye, aye, aye. Ngiyashuba namhlanje, kwenze njani? Iphamisa ikhona sise singazalanga pure magic udlala ngabantu Casanova sicela ivoti lesibili lokugcina mhlawumbe kuzobe lokugcina nga 0604807164 sawubona yelo
3: ngihamba nosana mbuni sise singazalanga
1: ngempela
3: yebo
1: isizathu sakho ngathi ngathi khonto ufuna ukuyisho la ngiyakuzwa Yakuzwa mina.
3: Yeah, sana mngu mama Masele Hotelu.
1: Okay, siyabonga kakhulu.
3: Yebo.
1: Ayi, uyidanseleke nansi.

Yazini mpishane lengoma mpishane lengoma mpishane ngeke ngeke ngeke hayi. Ah ngidele.

Siyazikhethile ke namhlanje ngoba ayatshela umunye siqaqaqela ngathi yabana uma ku competition ukhona mama Sanamnguni. Omunye umuntu number 2. Makhona Brenda, omunye umuntu number 2. Hayi labo mama labo. Hayi kodwa yena lo ngikhulume ngalo. Esimkhethile namhlanje. Hayi staff sakhe mbana ayi.

0: Love you too. Love you, boy. Thank you.
1: Ukapisa.
0: Ukapisa. Ndo mapumulo ukapisa.
1: Sawena makhaya.
0: Ninjani tate wethu?
1: Siyaphila
0: shena umjendevu ezilo mdansi lo. Yathi umjendevu. Ngeke ube mfishane kuthi umjendevu. Ngiyakubona.

Nahlale tuzo kumsakazo wakho ngoba ingoma yona nje siyiphethe siyabonga mpolo siyabonga Pet Mtakazondi kuhleze kumnandi ukuba nawe kulomsakazo izilomzansi na 98.0 FM ya ngiyathembisa ke nami haya ngizophoxa ngizoshibilika nje lashibilika khona umfoko abanina umfoko gagashe bathi bancize ibheke esokweni sawubona ke sibingelele kubafowethu nogada ebusuku usuku bathi sibingelele nakhona la isangwini khona nje la komentshisi ngaphakathi khona insizwa igadile hawu sobadoda siyazivulela siyazivalela siyabingelela kuzo zonke iy'nkampani onogada nje abathi magayi sihle nawe ebusuku sicishile mfowethu asiyindawo siyanibingelela ebusuku lwesihlanu hlala nje kethu zokomsakazo wakho ngiyakuthembisa kuyothi kushaye lela hora uyobe ubheme wakholwa ngoba umculo nje iyona nto-ke esigabe ngayo siyabonga kakhulu nje koza kwethu bonke jayi ngiba neyithuthula kumnandi ukuhlala nani angifuna ungasho kukumnandi ukuhlala nani suka madoda ya ulwesihlanu icaciwe-ke manje yoziyobhajwa phansi ebusuku ngesonto lapha kumaswiti mina we

0: Ubenzani bathunuka ngazo badlalela lengoma kaKophi. Okay, hayi kodwa asikho lapho. Wathi ngixoxe lemagaya inqoxe ngangayizixoxe abanye abantu. Sasixoxa ngalo mdemo okuthiwa uzanefa ngithe yiqhawe lami la ngiyathanda.
1: Yes.
0: Hayi akakashwa loyo. Engithi naye indaba kuthi uyeyisa, uyeyisa, futhi yazi nje ngisho njalo kadedlala namhlanje nini lapha ezindlini zasengajabula. Ngakho ngibuza ukuthi lo mfemo lona wayisho kudlula ubani ngampela lana kule kanjani ithe igcile umasikande siyithanda zonke. Wayisho kudlula ubani? Hayi ngiyasholo nje ngithi angibingelele eredeni.
1: Ngiyakuzwa mina, ngiyakuzwa inkunzi. Wena uyakhalaza kodwa wena ukhalaza isikudla kanjani? Uyabona uyakhalaza kodwa ukhalaza isikhalaza kanjani? Uyabona ufuna ukuvela obani kodwa uyasikaza. Ngiyakuzwa mina, ngiyakuzwa.
0: Ngiyazi ukuthi angizi. Yazi amagangazi ukuthi umusho kuzongena lapha emsakazweni. Udlani lethele ethele enginazini emabhodeleni. Ngendlela ovele ungihlekise ngayo, ngivele ngilokhu ngihleke njalo ngithi ngiyangena labantu abafuni ngingene.
1: Usolo uthi khona ndaqala ishashalazi makhaya.
0: Amen,
1: baba,
2: siyabonga. Ivulandele, ukeza sebegezile, uhleli namagaya kwizwi lomzansi 98.

0: kusebusuku ulalela umsakazi izomdantsi FM sawbona
1: Eh sho
0: ngena ukufuna uhlele
1: ngena
0: nje ngena ongithuthula nje wenzani
1: Sala ngizizwa ufanele ngene ngiphusheka manga ukuthumela ubukelekele
0: Yazwenza ukuthi uyagaxela ngisho ungena nje
1: hayi
0: kabusuzwe yabe kudala uzwile maphola uyaphila wena
1: Ya ngiyaphila mfowethu ngimambane kusasa siyothwala uqalo wagcina nini uthwala uqalo
0: Ukuthwala uqalo uqalo ngiyathwala ngintsizwa phela mina maphola bona mhlambe
1: Sasa lokho kutayo
0: Uyabona wena uzo sisakaza
1: Sasa lokho kutayo siyothwala uqalo
0: Masakaza lana ngale kumsakazi khona insizwa
1: yalo
0: khona insizwa bangcwe omkhulu
1: Wagcina nini kuyingqubuza ubuyingqubuza ngesifongo oqalweni
0: Hayi maphola msweseni njani msweseni phela into igodi neigodi khona izinto ezenziwa ngokweigodi msweseni njani mase niyisaka zoqalweni
1: Usungavubukani isonto lonke ngoba kade wagcina ukuthandwa
0: ukuthandwa
1: ukuthandwa
0: hayi phela ukuthandwa ngiyazenzela mina hawo phela mina ngingathandwa ekseni mina mangiswe
1: ngiyini
0: mangiswe ngingathandwa ngoba ingoba ngingathandi mina Hayi kodwa ngokuthi ngikhinge khona angathanda ukusenje akunankinga
1: Hayi ngokushimile
0: Hayi awungcobo unjani mina nabashimile akwahle ngcobo wathi ngona
1: Ngona ngathi nabo ushimanyana
0: kancane Hayi angazi ngile nesango babela ikhona izidla imbumba wengcobo akunankinga mina ma
1: Hayi wabakhaye
0: Yabodi
1: Hayi mfowethu said nawe
0: ngithanda lo nto mina
1: Asikhulumi ngale hora mfowethu
0: Hey
1: uyabona makhaya ngeso nto edlule ivoice note ngabe kusendele yona ngolesihlanu ngangithi uzoyifunda madoda Hey
0: ah kusho mhlambe yangena sekuletanyana ngcobe hey abantu bathumela ungabona namanje igcwele iscreen abantu sithi singena nje bebe dudula kulungile kodwa ke akunacala
1: uyabona ke mfowethu uma usuwela umthafuna ngo level
0: yes
1: Ungayishiyi impethu le ngoma kankunzi emdakethi ngibiza ubaba ngibiza uma hawu mxoshiwe ekhaya
0: ngibiza ubaba ngibiza uma ngiyazi kahle kakhulu kelengele ngicoba uhlale nje ngihlala nje eduze
1: kwaredio
0: yangi ma brother

0: Right, and ikuthathe ngoba usungenile usemoyeni sawubona ebusuku.
1: Ngiphakathi ebusuku.
0: Hawu madoda, yeye ngiphakathi embumbulu ekamangehleza. Awulehlanilwakho yalicupha kuzimalaka. Hayi hayi hayi hayi. Futhi ungathi kune airtime oyibekayo ngolohlanje le. Funa ukuzama. Hayi, uyaphila mfowethu. Sitshela izwe lonke ubani esikhuluma naye.
1: Hayi, umkhize shooter ekhuluma naye.
0: Umkhize shooter. Ayisali leyo kushuta. Ngeke nje kube umkhize. Kodwa kuyafanele kuvele ukuthi yilo shooter. Hey, wabona phela, ozengitheke nami ikhamera. Hawu, mfowethu njalo umuntu ufanele ukuthi yena ngoba uyashufanele ashuthe. Thina ke sizothi ubagayo njani lo? Umagayo njani ngoba igayo? Oh, hey ma, umkhizo shuthayo.
1: Kanja, akhona amakhamera bakhona.
0: Achilise mina. Ngeke yazi umkhizo utakhona, nami ngishaya into yokuthenga. Into yokuthenga ngabe nayo manje. Awungizame phela anawo akhona endayana phela nawe uya upgrade unginike endala nje ikhamera nami ngithi uzama zama ngala ehawukhezi ebodu
1: yaye ije ukajele angeneki lapho
0: angeneki bathi siyanifonela mkhizi kuthi hayi umkhize bangena njalo omagaya yazele wena utake ifayisini mase bese balaleli hayi ngeke Omhleze enhletsho nabantu nomthetha ndaba niyabafonela nina yini behlazele ngena njalo kushuthi ngiyangibuye ngime ngidayele manje ngishaye shayele umkhize manje babayi kamazele siyakuthanda mfowethu siyakuthanda mfowethu.

0: ngikemekile phela ngoba ngiyakhumbula ukuthi ubusabheka nje bungaka qondi ka bengakabi ngithi ngizama ukuhloniphisa yabo
1: abagaya ngicela ukugcinisela ukuvezela nje lokho umhlonishwa
0: ya
1: kulabantu abaphila kule sikhathi manje akekho ofitha kulento enidingayo
0: ofitha kushuthi nje wena la around Mayville la ukhona noma yonke indawo nje wena khomu nje ofithayo
1: kathi nje Mayville impilo magaya yamanje indlela mina engicabanga ngayo nendlela engibuka ngayo uthando abantu abaphila kule sikhathi samanje abalibungi njengamuthayo
0: uba ulibuka kanjani kanti wena
1: mina magaya mangithandana nomuntu angimcabangeli into emba ngimcabanga umbhanqa angimcabangeli ukumnotho manje into eyinkinga abadaye abantu abaningi balesikhathi samanje bafike bethi uma beqala bekhula beqala behlakanipha ebese bedlala amagame ngesikhathi bedlala amagames ebese kuthi uma esebashayele amagames bese befuna uthando lweqiniso bethi futhi uma belithola uthando lweqiniso sebewadlayele amagames kodwa bethi bebekulona futhi bebe futhi besadlala amabhek uthole njenganje ukuthi umuntu uthole mhlambe wahlukana nobaba wengane kodwa futhi uthole into asazenza naye abantu abaphila kule sikhathi samanje magaya baphila impilo nami engeke ngize ngichazele engingayazi
0: kodwa phela ke kulungile kodwa phela Butozani anonymous ish ngampela ngiyaxolisa mfethu phela ubulifihlile igama kodwa phela kodwa ngeke kuhlale kunje kodwa mina ngimile kuthini phela ngeke Butozani besithi ngoba nakho wena walimala khona Butozani bese ubhanga bonke abantu ngeziphande lilodo ukhona mina umlaleli engazi kahle ukuthi manje uyahalela ukuthi ngabe uyakunikeza uthando kodwa ukuzwa nawe nongabazane ngathi kwalona into eyuthanda usayifuni wena
1: uyabona magaya mbona umthethandaba
0: yes
1: umthethandaba use omunye umlaleli ngimbona ukuthi eyibone into engihlale ngiyikhuluma yabo magaya
0: naye nalutho wena umthethandaba naye anaye umuntu
1: noma egani umthethandaba kodwa uma umuze ePaula la uyayibona into engiseze ngiyikhuluma
0: kulungile
1: hayi kuzima ukuthi uyibone lento
0: hayi ngiyibona ngiyayibona mina kudala ngayibona eButozani kodwa nje mina angithandi kodwa kuhlale kunje wena musukuthi wena bonke abantu besifazane ngoba phela nawe ifanele abe khona umama Nxumalo ngabe
1: hayi noma kaye ngeke saba khona
0: hayi bo ngeke saba khona uyafunga impela na uqala lutho
1: hayi sengisathile isinqumo
0: eButozani angeke
1: hayi labantu abaphila kule sikhathi samanje
0: hayi ngeke mkhanje ngiyaphika ngeke usemncane kabi wena usemncane kabi ukuthi ungaresigna othandweni ukuthi uyasula awusabi wena uthi uyasula othandweni
1: hayi
0: ya
1: ngizibona kwathi izolo
0: ya
1: izolo ukuthi sesigcine sesixoxa naye la
0: ya
1: sasigcine sesixoxa sesabantu engathi bayathandana futhi bese ngibonza hayi
0: uyathanda
1: but inkinga nansi la ikhona ngesikhathi ngisaxoxa naye before siyixoxela kwavela ukuthi umuntu asuka naye kude amthande engenalutho yayibo loo nto okay sengiyambuza-ke mina ukuthi njengoba sesixoxa sesikhuluma kanje lo muntu owathi kimi wamthande engenalutho what about yena
0: ya
1: akasafuni ikhulu nje lonto mina magaya angifuni ukuthi ngenze into engeke ngithande ukuthi yenziwe kimi
0: ya hayi urayithi-ke lapho kodwa uzomtholo wakho mina ngiyami ngithandazethi umthole futhi ye mina ngcono ngihlale eduze wabe ngiyakucingisa-ke manje angifuni nje kodwa ukuthi uthi wena awusayingene eyothando
1: hoyngizoqala ukuthi ngiyojulela mase ningibambele uhlelo nosindi
0: lokusakaaayihayi angifuni njani indoda icasha ngesithupha angifuni-ke leyo nto ngoba manje le ufakela ingangeni khona ti sakhuluma u-double serious lalo ukuthi awuvuke umzwa kaNxumalo
1: hayi magaya ibona abantu besifazane abangafuni
0: hayi bonke ngisamile mina hayi bonke hawu ungani nabo abenza kahle nabo sindicele ukuthi angizosakaza nabo nje ngithi ngoba benza kahle hayi ngoba hayi bonke
1: ukuthi ngamuza komunye umsakazi enze enyini
0: ilungile siyabonga Butozani phila baba yasho
1: hayi magaya ngiyabonga kakhulu
0: dank angifuni nje eyi kwakinto bekucelayo la Thokozani ibhala la ucingweni lami ithi hayi ithi icela nginginamba

usoma le nzizo zeyihlaba emawusela ngeza kuthiwa zidla inyama inzizo ayilele inzizo ayilali mana sika madoda siyabingelela konke amawusela siyezwa kumnandi inyanga iphelile inzizo ziyahlanganisa insizwa ziyakazatha ayifaka futhi amadodafaka futhi nami ngizofaka ya uyabona nje kumnandi kudelile kuthethu balalela umsakazi silomzansi FM kanti ke kuthiwa ngikhumbuze ukuthi ke kusasa amahovisi akwanqa izivela avuliwe lapha ePine Town bakhona ila eThekwini bazobe bevulile othongathi bazobe bevulile nalapha eStenga kuzobe kuvuliwe kusasa lokho kusasa phuthuma kwela ibhodlela lakho lelile imangaliso liphuzwayo kuthiwa inqaba naleli ibhodlela elivusa umuntu eselile phansi sekulahlwa amathemba sekuthiwa hawu ayisekhindi ayophinda imsizi umuntu umuntu abonakala evuka qinqo ngaleli ibhodlela lakwangqa

0: kade wahlala ezwini eyikade mfithi ekade wahlala ke wena ayi
1: hayi ngithanda kabi izinto zakho yabona ngisenze ngiklalo elabo mabaye ngibona ukuthi ngiyashayela ngibona ukuthi ayi akunalo ithuba
0: akanali ke lavele lavela ke manje
1: hawu ngibonga kakhulu ngithi ngibonga ngibonga ngibonga basaza hayi kusuke ngiyoba ile yakho
0: kuze kovalwa kuze kovalwa mfethu hayi buntetho hayi ngigcwele mina ngawe mfethu uma uphila nje
1: hayi ngiyajabula mamakaya yabona ngendlela eyidosa ngayo ngibambe ngalo sine uyibambe ngayo yabona usine uyibambe ngayo
0: ngawuthetheni uthi iyona lo
1: yabo khona le nsizo ekuthunga obiliwo
0: yes yes ivuka
1: amakhathoniyiie zonani khona yabona
0: yesiya
1: ngiyiziliso kabili ngesihambi kabiliiziliso
0: kabiliayeayeayeayeke buntoto usucele enye into-ke manje phela ngeke ngeke umcela isinkwa nginikitshe ngizokunika okufunayo-ke mintshola okufunayo siyabonga kakhulu buntoto simdose etafuleni emsakazweni wethu izilo mzansi nariyedozire fm abantu bayibongela nalabantu ngathi abandawonye uyabona sengimdonsa manje ujaiva simnike lodwa simdlala sengidonsa nangusweti
2: impilo yethu.

0: Angiyangile abantu emhlabeni, ngifuna ungasho sawubona.
1: Yes, abantu bamagaya njani?
0: Eh, sikhona mntama unjani wena ebusuku lwesihlanu?
1: Hawu, ngiyaphila mina, akukho nje amaningi, ngifuna ukuthi ngikhamselele khona ezini, sengikhamsele khona ezini bamaka.
0: Hayi
1: ngenkothofu ngenkothofu ayizwe ngithi mina ngikhamsele
0: hayi akho umuntu njalo ke wakhuluma indaba yokukhamisa ungangifaki mina angeni mina angena hapi lapho mina hayi bo ungafakazi ngami uthi njalo wayizwa ngami yokukhamisa cha cha cha
1: Hello makhaya siyabonga ngasitheli ngezini sinilalele bandla uMagcwesi ukhulumayo
0: Ah ukuphi lezo ntombi
1: Ngiyaphila baba ngiyabonga kakhulu.
0: Ilungile sithando sami siyabonga kakhulu. Hayi impela hayi ngangafakazi ngami we ha. Hayi ngikunxoshisa.
1: Ah ungeke sithanda kabi.

0: ya igama lakho umzukulu. Yezinye zengoma ke lezi hayi zashisa pe mpela hayi shisa ingabasele sawubona.
1: Bagay.
0: Sikhona ubani wathi yena?
1: Unhlakanipho.
0: Owaphi Sibongo unhlakanipho esho ngolaka nje washo ngisho ngenkani nje pho.
1: Acele.
0: Pho manje wangena wangidudula nje enhlakayo manje wangena something ngathi ungena nesihashe kunenkanyana nje enhlakayo yini manje kuze kanjani enhlakayo sicabene yini?
1: Hayi sicabene ngene ekhaya ngikhululekile.
0: Ungena ekhaya mfana wami ungena neyicapha ukhululekile kusekhaya la.
1: Hayi kule.

0: Baba kaya funo mona. Ame juno mona makai. Akata semoye ntobona.
1: Ebo.
0: Sikwathi nanjani nina?
1: Kona thina unzwanwe.
0: Hayi singaneno baba ubani lo?
1: Nami nganeno ngabosuku.
0: Yes, yes.
1: Hayi ngazi mina makhaya emgcweni kakhulu umunyeni utshobo.
0: Umunyeni utshobo mfowethu ngakho sasicosha ngendlela nje. Sithi sobona
1: namhla.
0: Yes.
1: Ya. Yabona nje kade ngizama nkulunkulu wami.
0: Kungavumi.
1: Kungavumi ngiyasho ngithi kodidi ulivumile ubani makhulu.
0: Kodwa kanti hayi gcineni. Uzovela ukuthi kuvele kuqondane.
1: Yebo kungena unhlakazi sika ngidawu nanga unhlakazi waphosa. Lo makhaya mfowethu ujabula lo
0: yakho. Yashinjana, yes, yes.
1: Sambona nyoka mhlaba kimthondwana.
0: Awusuka manje. Kawo
1: makhaya kunensizwe engilalelile la ngaqhagela ngoba ngive isengiphakathi.
0: Yeah.
1: Angazi noma uthokozane.
0: Yeah.
1: Noma umthothongwa angazi bathu babo kodwa ngivile nje bekhulumisa into ezintayifana.

0: Ya.
1: Nizwe ikhali sivukana nokudayi intombi hayi inkinga isayidi.
0: Ke
1: ngoba uyayalana makhaya wamncenga wambonisa. Kithi mina kodwa le nsizwa lena kumnandi kangaka uba sewuthandweni.
0: Awupheth, awupheth. Angithandi ngempela ihlale injili insizwa. Futhi angazi zokwenza njani, angazi.
1: Sowaphoxeka kakhulu othandweni. Ma kunjalo hayi ngeke ngimbe ngicala. Kodwa nje ma kungekho lutho ezosikelwa nje into edlaya ngisabafuna abantu besimama.
0: Hayi, nami hayi. Hayi kanti insizwa lena ngiyayizwa noma angaze ngiyibone, kodwa ngiyayizwa insizwa sefresh le. Sencane le insizwa.
1: Iyaphila nje inankinga ngiyayizwa la.
0: Oh, umuntu nje ongaganwa lona akho umzi kaNxumalo, ukhulu yazala izingane kudliwa ekhaya kube mnani ngoba umuntu oyiphanta futhi engathi uyadayidayisa.
1: Yabona nje kodwa hayi asethemba ukuthi iyobuya ushintshe umqondo uyodingela ilanga ibone imbali phambi kwayo. Ima yithi ngiyaqala ukubona umuntu omudlelayo.
0: Hayi asikagisi bafuthi makhona nawo maziyo ngalapho uzwele bu.
1: Hayi akholu umuntu makhaya
0: akholu. Bye bye Jabulani.
1: Oh makhaya ngithi wait iminithi lonke nje ngoba ngoba abada engkhona le ndawo engiyona yala imawo hayi.
0: Ngiyakhumbula bothi. Ngiyakhumbula bothi papai kulungile.
1: Bye.
0: Thank you.

Sigumani Matambo. Eh shishupebi kuna ndiye tatira FM. Tendo makae. Siti suwela. Eh suwela mtambona. Suwela mtambona noma kanjani. Molweni. Panta paika lembata. Lembata kama lazio kupela. Molweni ngobo man. Eh molweni man.

benzayo othakala ni one side ngabuza kwi talk ngabuza kwi gospel ngabe uzwa kwi inkulumo ezakhayo ngabuza kuma scandi ngabuza kwi slow jam ngabuza kuma zion inculo ezayoni ngabuza kuma nazareth njengoba kuyisabatha takala ni one side mina ke nje kwi house akudlalelwa kimi 19 minutes before kushala phana ke 1 o'clock awuzwe mangabe ngithi akudlalelwa kumina ngise ngikhuluma ngento ekanje kumele kuthumelela ivoice note yakho nami makuthi ke nginomculo ofisa sikudlalele wona nganilangana kanjani ke songena kuwona ke ngo-2 o'clock sibiza ke i-my selection mangithi akudlalelwa kumina ngisuke ngikhuluma ngento efana nale Angithi why ningafuni ukulala emakhaya? Angithi why ningafuni ukulala?